0: malaria ilepa ya ukwabula ukupose nchita. Umwana wenu umubili nga ulekava, kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafia abumi, ukubombela pamona ba Development Media International. Nikum.

0: njelelako mwana wandi, kafuba fiaka wala abafye bwino. Sepo, ushenishi uletolo kereringa. Shhh, mfa.
1: Ngachakutila umwana wenu alekola elo alepe mangefi. Mutwaleni kuchipatala mupepi ilio linefye. Limbi kutivuaba vuluele wakalaso ako akepa yangata mwile wangu kuchipatala.
0: Tasha, nshachirafayo kupose nshito kukonkoncha no kupembe la timuise muisu revgeti. Efyo nashitoro kere ringa na kari mba kati uyumfu ile.
2: Nomba, ushimule munati umu anawandi limbi kuti ako ata akalaso.
0: Hey, nomba fishi mwala chitapo.
2: Apape enefye, tia ni kuchipatala. Natasha sana pakunga fuoku ishiba ifyo vuluele wavipa. Alanga na afi kumafia kumwana ule tolo keringa dionse.
0: Tie nimwe ngachakutila umwana wenu alekola elio alepemashka nangu aleshupi kwa ukupema mutwaleni kuchipatala mupepi ukwavulano kupose nshita
3: imbila abachimiletela abatangata pafya bumi ukubombela pamo na ba Development Media International.
1: Ba driver, imi ni neni naba mona. Bana lulu, ni neni endeshe ni.
0: Vashu lulu, nishirefoyo kusenda. Ni mfika kare pamushika. Eh? Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
1: Tule mtu wana pachipatala.
0: Imwe. Pamula ndapo yako mubili yuku kava.
1: Teko kava fye. Umu nanja chufo mubili ule kava elio aleloka. Elo anjevati. Tumutu wale kuchipata alaba wangu. Pantuli mbikuti yaba ni malaria.
0: Malaria. Uwabuwa fye wukalamba sana kumuwa na ushila fisha na 5 years kwa tilulu. Tefyo.
1: Mula ndu inetuleka biluku ya kuchipata alaba pene fye. Umu nandi nanjevati. Ukutante menshte itali nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fye. Ii no no.
0: Oh, awa bashululu mwa sita wino kwangu kiro kumutola kuchipatala bwangu. Ba driver, tieni.

0: nje lelako mwana wandi kafu bafyaka wala bafye bwino sepo ushenishi uletolokere linga mfa
1: nga chakutila umwana wenu alekola elo alepe mangefi mutwaleni kuchipatala mupepi ilyo linefye limbi kuti vwaba vulwele vwakalaso ako akepaya nga tamwile bwangu kuchipatala
0: tasha nchachirafayo kuposa nchito kukonkoncha na kupembela timwise mwisule kugeti ifyo nachitolo kere linga na kalimba kati uyumfuile
2: numba ushimule munati umwana wandilimbi kuti akwata akalaso
0: hey, numba fishi mwana achitapo
2: apapa enefye tiyani kuchipatala natasha sana pakunga foku ishiva ifyo vubulwele vwavipa alanga nafi kumafye kumwana ule tolo keringa dionse
0: tie nimwe ngachakutila umwana wenu alekola elio alepe mashka nangu aleshupi kwa ukupema mutwaleni kuchipatala mupepi ukwavulano kuposa nchita
3: imbila abachimiletela abatangata pafya bumi ukubombela pamona ba Development Media International.
1: Ba driver, imini neni nava mona. Bana lulu, ni neni endeshe ni.
0: Vashu lulu, nishilefoya kusenda. Ni fika kale pamushika. Eh? Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
1: Tule mtu wana pachipatala.
0: Imwe. Pamula ndipo akamubiri kukava.
1: Teko kava fie. Umunanja chufo mubiri ule kava elio ale eloka. Elo anje vati. Tumutuwale kuchipatala wangu. Pantu limbi kuti yaba ni malaria.
0: Malaria. Uwa wafia wukalamba sana kumuwa na ushila fisha na 5 years kwa tilulu. Tefio.
1: Mula ndu ine tuleka viru kuya kuchipatala hapa pene fie. Umunandi nanje vati. Ukutante meshte itali nomba fia alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fie. Ii no no.
0: Oh, awa bashululu mwa sita wino kwangu kilo kumutola kuchipatala wangu. Ba driver, tieni.